we kaya chida sama shik sariki na o sariki pa non rakati akamang ki uts kaka kolo e uts kaka yatang chikmin uts na kaslem chikere kami akal kuar chikere kawi akamang mas tiyos chanak.